detail sa internamento sa Rincale Baran, ak na kanaw anit, anit ni Claudia, Celia, ut Alicia. Kuy halang chit mo siya, tingkam chok rin ni Rabin o Fiuso natin, na kwanin siya kilal, sa iskaba na kay ni Sandalia sa Rio Vini, anit ni Juan Chinauset, ni Juan Chabi, o kaw si Ibang Kilet, o kanak chok rin ni Sumatin, malaklin ka na chin, utay ni Rabin, kakuy Claudia, Celia, ut Alicia. Anit ni Saka, Saka, Saka, Saka, Chabi, Lepsloy, Banak, Kibambil, Banak,

silal, chokreb lahbi chanel. Are aran li San Juan Chamelco. Ay na chile la homle kachana uayin andes po palebli o broshkal chikomonil la kwakmanel o tahbi chanel sutam le ka centro San Jose. Le kangela injok chiusman salib nim la komonil papa aran sakal. Aran sakal nim la komonil papa. Aran takwang li solok jok stiklak sa kwasati wana le li ekla. Utok sa oship o nal relieku. Relieku tan sábado kablahush peripo septiembre bok bilesh. Chekonilesh la esli opchi centro reli parroquia San Juan Bautista Chamelco. Linekek oklesi lalan li instructor parroquial instructor reli centro San José Chamelco. Guayeke bliskaba lisba Alfredo Bosok, Marta Cho, Pedro Choltung, Albertina Cho. Abanan Bokwile Bilak Chamil, Chamisung, Chikaknab, Sakwachil, Sakwil, San Jose. Abanan Narunike Boklekawa Ernesto, Sali 3903-9504. Anza Kalkunde Blak Bichanel, Akwilak, Kwakbalnel, Inenach, Eokli. Li umma, umma, umma, umma, umma. Oka mi kumunesh, abanan, tokmakita na nasikli, likailan siya, abanan. Huwag anak to kuwang ko kung bata na yung kangalang matasik mo yung katasik. Kawa Manuel Sol na siya sa isyoli sumatim. Ute ka na Rosa Katung, ute bliralas ka hol, Rosa, Francisco, Oscar, Julia, Mayra, Patricia, Adela Sol. Katung siya o tilep ni siya kawa, majalep ah Sol, Katung siya o tilep siya kawa ni kawa. Ut na siya ako si Sol, siya li ralibep ang Mercedes Kusawi. Utep li ri ang ka Maria Elena Sol, y Juliana Sol, to karan sa li kalibal Temal Coban. Bajalo ka na sa ito, Gil Comanes. O kane bakwi laksaka kuskala. Aran na ako yo, tsaka bingkil, kawa, kawa. Bajal bas katiba rin bajal. Kulia rin siya katiba. Resilal laksaka kuskala cho tsaka bingkil. Le kawa Francisco, bajal. Akawa Fernando, chu. O Florida man na kyo kli sa ito lehil chen majal. Sa ito lehil cho kreya kwili na beh ka na Katarina cho tokaran sa kakush kala. Pachik ha tokaran kaniya sebo macho cho kish komunesh. Chane rabin kila kaniya sebo. Chane rabin kili kuang kesharan sapos, kampamak, chablah, San Lucas Samos, Sapalaw, sa Kwachil, sa Manzana, sa Taño, sa Rojao, Chil, sa Taño, Ukula, sa Kakuskala, Faisan, Semuy Jun, Faisan Jun, Kachikru, sa Kwachil, Rojao, Chil, Ut Kwanjik, Shikoman, Anina Bokok, Kabe, Kanina Bokok, Chak, Anikyo, Chak, Chis, Kieval, Alo, Alo, Alo, Alo, alo, alo. Kana sumen siya ka rin. Kachalak sa pinkila rin. Alo. Alo. Buenas noches.

Ogan sakal yo ko ti siwal kana Matilde ot kawap Pauli no ran chico ti oke kawinkil. Tage cha kweli ta ko asin di no ko Shrek aling kasilan jan. O kambi ko monis maka takakali kalu takakali akrere li chene takwasin narak li chene kwa akbaja. Ko naklaon na ko chene kwa ko kanakwihan bajal. E kwer ki kwa ni chutam rebli li koko li ransa li mongka blanka bajal. Ati nakwiyak chiris li toklep li nakapano laon na ko chan sa li bere bachich. Ko usak pi lin kwa chiko nakses chia kwi kau se ati nakutan chia shwa nakani nakap aeresi nakachwa mi laoli nakachap bebli bele balchich. Aning kes panu li karu ni gera rikin di komon aut kikin man majal ut. Joko chito kok ut ni ko espasi no ko chila gari nari nari autanan joko chito kok ut chik sakso joko chisik ut. Joke chika kwa chpal majan. O kan ang lao ka chena basu na us na to ak to kwaklik o to nalibak ba dyan. Kajek sa kuna klik angel, kajek lao do, kya lao akwi takakekim na kajek lao din ka us yung katswan ng ilag angel, matates ko yun. Kabe dyan, o lao nakakuyeb li konimal ko chila ng geswan ng ebaan ba dyan. O dan, kuing kangkir na kangkir na kbantyo sere, kalansik ta kaya, japan na kalansik ang takilak kuy, matkal, tos na kesa chakra, matis kaya kuy sa isna. O ganak, libele balci, nga na matyo, kumag, usak kuy na tobe, kumon, johin sasa, naknin siya na pek, chak, nin siya na tikawag, sasa, mga unak, pele siya, kohko, din siya, kohko niya, tik siya na chakhen, nashkam siya, manyan. Oganak sa hecho elegir, gracias por visualizarnos a través de la plataforma de Estéreo Gerardi 107.9, igual en la plataforma chino. Ahí estamos también transmitiendo en vivo y a todo color, saludando a cada uno de ustedes. Kwaye honchek lenashe te limosaiko renakta chakok arande naktinchena chakok chenkana Matilde kechakweli nashe la bamba.

Chirule honara na kwa na kik ay sa isolch delma. Yo kapin kilaran to San Pablo Shukanem. Nasa klase isolch ma.